0: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. Get ready for a full day of music, dance, food, and culture at the Polish Festival of Vancouver, Saturday, September 12th from 1 to 9 p.m. at Shipbuilder Square in the Pipe Shop in North Vancouver. Enjoy special performances by Polish-Canadian artists, choirs, and folk dance groups, plus kids' activities, the artisan market, and authentic Polish food and drink, including pierogies, sausages, pastries, and Polish beer. Admission is free. Come celebrate Polish culture and heritage with us.
1: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
0: We now present a program for the Filipino community on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
2: All right, mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay alas 11:12. At kayo pa rin po ay nakikinig sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Ngayon po ay Sunday, mga kaibigan. Huwag po natin kalimutang magsimba. Ngayon po ay araw ng ating pagsimba. At siyempre kailangan nating magpasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat-lahat ng binibigay sa atin at sa lahat-lahat po ng ating pagpapala na parati pong sa araw-araw na ginawa niya, dapat po tayo po ay nagpapasalamat. Dahil kung hindi dahil sa kanya, wala po tayong lahat dito. At mga kaibigan, ang ating bago natin umpisahan ang ating programa, mangyari lang nating basahin ang ating salita hango sa Biblia. Ito po yung galing sa Isaiah 30:18-19. So, kapitulo 30, versikulo 18-19. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at magkaroon ng kahabagan. Diyos na makatarungan itong si Yahweh, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. So yan po ang ating salita hango sa Biblia from Isaiah 30 verse 18-19. At kayo pa rin po yung nakikinig sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ito pa rin po si Juan Manila. Kung gusto niyo pong tumawag sa amin dito, 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. Mamaya po ay mag-a-announce tayo ng mga public service announcement. And of course, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mahal na tagapagtangkilik

0: totoong may mahal kang iba.
1: Alright, yan po ang buksan mo, papasukin ako. At balik po tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 30 minutes after 11 a.m. At live na po tayo, mga kaibigan, dito sa ating Radio Pinoy, Pinoy TV, Radio Pinoy Calgary, 94.7 FM. Facebook page po yan. Tapos YouTube channel, Pinoy TV Calgary YouTube channel.

0: Ang ating TikTok channel naman ay Radio Pinoy TV TikTok channel at saka Pinoy TV Special Facebook page. Yan ang ating mga ano, yan ang ating mga platforms na pwede pong mapanood ang ating Radio Pinoy. Ang Radio Pinoy po ay 20 years na na nagsisilbi sa ating Filipino-Canadian communities. At kami po ay natutuwa dahil sa ngayon po ay naririto na tayo sa ating papuntang 21 na, no? Papuntang 21st year na po tayo. At nagsisilbi tayo sa Filipino community at kami po ay nagpapasalamat sa lahat. Sa lahat-lahat ng tumutulong po sa amin. Every week yan, every week. At narito na ang ating maiinit at mga nagbabagang balita dito po sa Pilipinas. Ang sabi, BP Sara, inginuso ng DDS at prinsipyo ng double jeopardy di angkop sa kaso ni BP Sara. Prinsipyo ng double jeopardy di angkop sa kaso ni BP Sara. At sabi naman ni Win Gatchalian, BP, arrest, walang epek sa impeachment trial. Impeachment court, di maaaring maghatol pag may TRO. Ebidensya sa tagumyaman ni Sara hawak ng prosecutor. Romualdez, maging patas. At infrastructure master plan versus unfinished substandards project isinusulong. At habagat, magpapaulan sa Luzon at Visayas. Bam Aquino, pinuri ang Pinoy karaktekas ng magpakitang gilas sa 3rd Asian Karate Youth Championship sa China. BP, Sara, nagpiansa. Yan po ang ating mga maiinit at mga naglalagablab na balita. Dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay alas 11:35. At meron po ta...
1: You're listening to Juan Lamita on Radio Pinoy 94.7 FM. Our radio ng Pilipinas, Star Calgary.
0: Ayan, may tumatawag sa atin, May tumatawag sa atin. Okay. So, tingnan muna natin ang tumatawag. Ay, nawala! Nawala siya, mga kaibigan. Pero ito muna, ang isa sa ating mga mahal na tagapagtangkilik, ang Siang Properties.
2: Mga kababayan, back in the Philippines with Siang Properties. Premium residences, trusted quality, and opportunities for investment, future home, or retirement. Don't just dream of coming home. Invest in your future today. For more information, call Rio Rayo, Siang Properties International Sales Group, 587-500-9302.
0: All right, maraming salamat sa ating ano, sa ating sponsor na Siang Properties. Kung natatandaan niyo po, siya po ay isa sa ating ano, sa ating guest, ano? Naging guest po siya noong nakaraang linggo. I think that was last week. Di ko na lang matandaan, sorry ha. Pero kasi ang daming nage-guest dito, di ba? Maraming nage-guest. Ngayon, may tumatawag sa atin kanina. Pwede po kayong tumawag. 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. At pwede din po kayong mag-comment sa amin dito. Right now, we're live dito sa ating Radio Pinoy Calgary FB page and sa ating YouTube channel at sa ating TikTok channel at Pinoy TV Special. Meron po tayong ano eh, meron po tayong palaro, no? May palaro tayo for $25. Email transfer po ito. Dito, hindi natin kailangan magkita-kita pero kailangan lang natin makausap. Yung tatawa, kailangan para makita eh, di ba? So in that case, pagka nakita tayo, Pagka narinig tayo, okay. So, meron tayong proof, ano? May proof tayo na siya po ang nanalo. Kasi mahirap yung walang proof. Kaya kailangan tumawag po kayo. Hindi nyo kailangan magpakilala. Pag nanalo na kayo, tsaka kayo

Alright. Happy blessed Sunday everyone. Sabi ni ano ni Roniel, ni Caroniel. At maraming salamat kay Caroniel for supporting Radio Pinoy. At meron tayong kakausapin for Happy Blessed Sunday everyone. Radio Pinoy Calgary 94.7, Mabuhay and Shalom. So sa tulong ni sa recommendation ni Caroniel, meron tayong mga kakausap na siya po ay kukuha ng ating programa sa Magandang Gabi Calgary o kaya sa ano sa Friday prime time. So hintayin lang po natin yung ating ano, i-update namin kayo siyempre para alam nyo kung ano yung mga nangyayari dito sa Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Now, ang ating katanungan, o punta muna tayo sa ano, sa FYI Science. Sa science muna tayo. Sa ating tinatawag na kalusugan mo. Diba? Kailangan natin yan. Tips para sa kalusugan mo. At ito po ay galing sa, siyempre sa doktor, diba? Sa mga doktor. Hindi po sa akin galing to. Pero sa mga doktor na pwedeng magpayo. Pero yung doktor nyo, hindi natin pwedeng, ano, hindi natin pwedeng baguhin yung kanilang, ano, yung kanilang tinatawag na advices para sa inyo. Hindi po. Ito po eh, pag-ano lang namin. Pag, anong tawag dito? Pag-share lang ng tinatawag na, kasi maganda eh. Maganda pag mayroong ano, maganda pag mayroong mga pinag-uusapan tungkol sa kalusugan. Kasi ang kalusugan natin, mga kapatid, ay napaka-importante, di ba? Alam niyo naman yan eh. Kung potassium ay mababa, kailangang uminom ng tableta, brown rice at wheat bread para sa diabetes, lunas sa ulcer at sakit ng tiyan. Ito, maganda to. O kaya naman, mag-almusal na po. At yung almusal ito, dati itong pinagtatalunan eh. Sabi nila, kaya daw may almusal. Dahil nung unang panahon, wala namang almusal. Kaya lang daw nagka-almusal ay dahil sa mga kumpanya na ang produkto ay pang pwedeng sa umpisa makain. O kaya sa kahit wala pang kinakain, pwede nang kainin. So sa almusal po yun. Yun yung mga produkto na sinasabi nila na kaya nagkaroon ng almusal. Yung mga pang-umaga. Yung tinatawag nating mga pang-umagang almusal, di po ba? So ito, yung ano na lang, lunas sa ulcer at sakit ng tiyan. Lunas sa premenstrual syndrome at sardinas, super ang sustansya. Ba, okay ito ah. Or, lemon water at calamansi water para sa iyo. Sige, tingnan natin tong lemon water at calamansi para sa atin. Now, ito po yung katanungan habang naghihintay tayo. Ito ang katanungan. Pwede po kayong tumawag sa akin. Huwag po kayong mahiya. Ito eh, laro lang naman to. Sali kayo sa ating palaro. Ang ating question for $25, pero mamaya pa to ha, mamaya pa. Siguro after 12 o'clock, doon kayo sasagot. Pero pag-isipan nyo na. Sabi po dito, 159 million daw na Amerikano ay umiinom nito araw-araw. Ba, mabigat 'yon, araw-araw eh. So number one, A, ito daw po ay kape? Ito po ba ay kape? Pangalawa, ito po B, ito po ba ay energy drink? C, ito po ba ay tea? 4, none of the above. So yan po ang pagpilian nyo ha. 159 million na Amerikano ay umiinom nito araw-araw. Kape, A, B, energy drink, C, tea, or none of the above. So, yan po ang inyong pagpipilian. Tawag lang po kayo sa 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Ito na, ang lemon, water, at calamansi, water, para sa iyo. Ito po ay para sa inyong kalusugan. Ang tinatawag na lemon water,

0: Una, at kalamansi ay mayaman sa vitamin C at fiber na maganda sa balat, mata at puso. Isang antioxidant ang vitamin C na nagbibigay proteksyon sa selula at posible na makatulong din sa sipon, lagnat at problema sa gilagid. Ikalawa, ang mga citrus fruits tulad ng lemon, dalandan, orange at kalamansi ay mayaman sa vitamin C na kailangan para maabsorb ng katawan ang iron at hindi maging anemic. Nagiging anemic pala. Hindi tiyak. Hindi pa tiyak pero baka makakatulong sa pagpapabayat ang lemon dahil binabawasan ito ang gana ng ang ganang kumain. Kapag uminom ka ng lemon water ay mas mabubusog ka. Kaya konti na lang ang makakain mo. Dahil umiinom ka ng mas maraming tubig, makakatulong ito para hindi ma-dehydrate at kumulubot ang balat. Totoo yan. Sabi ng lolo ko yan. Makaiwas din sa pagbuo ng bato sa bato. Kaya alam nyo, ang tubig ay talagang very mysterious. Lahat magagamot, ha? Ang tubig, ang H2O. Mag-ingat lang dahil kapag matapang ang pagkakagawa ng lemon water, pwedeng makasama sa may ulcer at makasira ng ngipin. At ika-ani, may subukan ng ganitong timpla kasi di ba? Matapang din ang, hindi mo nga, ang kalamansi dito, hindi kalamansi, lemon. Ang lemon dito, hindi mo pwedeng lulunin yun na walang kasamang tubig o kaya walang kasamang, hindi mo pwedeng sausawa, masyado maasim, di ba? Kaya wag mong anuhin. Wag yung pagkakagawa, kailangan, wag masyadong matapang. Lalo na kung painumin nyo rin mga bata. Subukan ng ganitong timpla. Ihalo ang isang lemon, isang litrong na tubig. Tamang-tama ito. Yan po ang ating, tips para sa kalusugan mo. Dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. So pakinggan naman natin ang ating... 11:45 na. 11:40 na pala. 11:44. The time is 11:44 dito sa napakagandang siyudad ng Calgary.
1: MTG Healthcare Academy Campus Virtual. From computer labs, practice labs, we make sure that your experience with us is the best it can be. Join MTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.

0: Sir Rolly Me, the best electron in town.
1: Rolling, natural ang sarap.
2: Kung saan matitikman ang mga special na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099.
3: Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m.
2: Tumawag sa 590-0099.
3: Rolling, naglilingkod.
4: Alright, balik tayo mga kaibigan dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 12:56 na po. Ang oras natin, 56 minutes after 11 a.m. Ba't ayaw? Parang umayaw ah. Ito.
5: Angelo Garcia po ng Straight Line Kia. Naghahanap ka ba ng brand new or pre-owned na sasakyan? Halika, tulungan kita. Namamahalan ka ba sa presyo ng gas? Naghahanap ng EV vehicles? Meron kami. This is EV6. Walang makina, walang gasolina, tipid sa lahat. Naghahanap ka ba ng sasakyan pang pamilya? 8-seater? Andito na, ang Kia Car-

pwede pong tawagan ang si Alex Taylaran sa Under Toyota Tower, South Point Toyota, 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com. So, punta naman tayo sa ating mga public service announcement. So, unang-una na ang ating ito. Yan ang ating Filipino Kaba. Ang Filipino Kaba po ay showing sa September 25 sa Confluence Historic Site, Burn West Theater, 750 9th Avenue, Southeast. At